0: seven or eight bedroom hopa. Baby, I'm first of the year, many ye. Now, Nipa Paddy sees you, sir. Nan so a baba, sir. Ubo whom I didn't can tell 3.1. I said, we am a dadudo. Ubo whom I didn't can tell one. Obey you couldn't be a Afro consul. Obey you couldn't be an Afro consul. And no man submitted the Nipa Paddy. Nanso was say, Iso. And no man somewhere makin' in the no. Sa wo yire wo ho bo ho mode kentene wo ho gina pintin sa wo sa pomu so ye adwuma den ensi ye ebetisa o se o ma me ma munye kunu so eno asa o tete fo sa
1: yenye kunu
0: she sa bema wo ti wi ase na wo yi wadwene se me ma de wo hia nko a ebe hia wo defi duku Saran pesa beka. Eti ajazik kache ne banese. Eno men semono waka. Na ensu se wabo mwade kente na mwye na mwye nsi ye. Ye juma dinia.
1: Yino meno.
0: Ebe yi sa no mene fiho.
1: Sumpana.
0: Eti ne asima me kache wane se. Jansembi ya woka se dianafuwa madi ya yitri nye. Ye. E dianafuwa madi ya kwa wadi ya nyaware pa. Ye men ma dia omo hwe ma pa na ye dia nyaware pa wa kwasore bosu pa ti asma woka abu se fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo san nya se wa te se obi e be fo ha me fi e be fo ene ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wodi tumu se be fo da ye wo dia so wa yire wo so Kentine hobo homa dey. Sori jina. Bompa ye we uradi mu. Fa ye furu toho. Udi ye uradi ntintam. Na ye juma dey. Na sa kunu yano. Ebe furu so. Enyumire ye efutu ya me wade ma wano. Neja ayampi ya woto wano. E mwaw. Efi se. Ubi nka se. Uhinya enke di paso. Nipa bebele kwa sa ati biye mu. O kentine wohon. Na yam pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na nnum bi din e biri bi atwa mu no no wote bia mu na biri we mu no wo we wadru saa te bia mu mesra wo em wani ha ano me wo hode na nso wo sesa wo kenten wo ha okay abuja fo sompa ana motie no o ma biri bi aye nten na Se na me dia me bobre mi nguna no adi mo abai fo ya kan pam pam twene na nya se emfa ha eno kura ube chine chine chine ku ura ba bia ye nwura ma wono me ne kura asa aye kese ni pa bi wona sa to so so obo mpa ya ma wa pida
1: wo de no me kura na
0: for the whole of your life
1: yeah
0: babro se wan kasa kura bi ya timi asa wo piam wo de atu pum wa sa mo wo ni mo nyam ho bai wa bodam ti na odwene sa da bia me kase nyame hwe O ma wonyansa e ma woni mede e ma wa ho ofe e ma woni nyam e ma osika e ma aware pa e ma abawo ade wo nkwa nyam isro wa bodam onza beke e wo dia fo mi si ha tia bo pi e ya me modofo pa emrande ya
1: ye
0: bo
1: okay
0: ah kwa so fudi school bia ya ne won mu
1: quantity
0: ene
1: quantity wa so asofo etina bia nti okosumoyi
0: okosumoyi
1: osumaso fo mpenfi onse no no no ti aso difi
0: oh aso fo mpenfi for akasar kura no mdi yesu ngiri farasi fo no ti
1: okoso ngusa ne woni mu ntino
0: meba
1: okay
0: farasi fo no in fact no mdi nyamidi but yesu kristo ankasa no on said sometime ago ko mo kaso dia demoni honhom na ye adwuma se farasi fo no omo yini pa omo so abene pao almost young ma kuta abudina kese na yesu no ba na nema o ye ye na na mo e ha won se ah kodai nema o yi e ha jene oh asia herod nanka o pese ye nkum yesu no eno no se obi beba na wo besene na ahemfo na wo ha no se hwe obi betuma mamu agu ano otu ni pa se monko wochi monko hwa koda no na mo makan tre me oh and he may kind of say for a C4.

sasa ewa bra boyi ba akaya ba ba ti ti apa sa se yo sia yesua ewa bra boyi ba anka ma ba ne for sorry yesua akaya bi bi tutu ye no akaya wi yo o wi ya bi bi tayo so akaya ti bi sorry ona ne to mi tsu mi so ona ma ku ma bro so yesia jesus ewa bra boyi ba.